Bana baki mikulu na baboyi bombe. Bapeti baki mikulu na bazongi na ndako. Bapeti baki mikulu na bazongi na ndako. Bapeti baki mikulu na bazongi na ndako. Bapeti baki mikulu na bazongi na ndako. Yamakasi si asiki bombe bazongi mayele.